0: ubilangin.
1: Hari ng mga Demeral Tridolahay. Sri Lanka Rhythm, Vishwe Sisara, Live FM.